Vita zvako vazvita zvako na Sisi Ernesto na Roni Mudindo wairi awarabatana dziko la Mosambiki na dziko la Zimbabwe chiranga mwana mudala na Roni Mudindo nyimbo ikhali mutambwe ichibvi kubatana ndicho chinhu chikulu muna mwoye dziko iri kuti tioneke lichibudirira nkhunga imwe mudabatana mtunhupo apo kudzabvi mtunhu anga na mtunhu aka tidabudirira nkhunga iwo wagali papo wadabatana zvense izvi kubatana kunabudira mukati mwa moyo wa mbodzi na mbodzi kusvipira kwa chiyana ngali kuita kubatana kunabudirira pamui pano imwe mnanga mulipo kubatana kunabudirira kuna imwe mamuna na mkadzi muli pabanjapo wairi imwe zvense izvi muchibvirana malangirike zvense izvi zvinoda kuti imwe hapana tai kufisirana wakuti uyu afunga kuita zvache ari kuzondoita uko hangabvunzite munyayo yache izvoizvo zvinotsabara kuti ne imwe mureketai kubvirana nakuti chinhu chinati kubatana wadikani woye nkhunga imwe uyu asati aita zvache anoda kuti iye kutomabvunza nyayo yache kuti ne baba imwe zvinoda ine ndi izvi napo ndinewo machenya kwai zvandafunga kuti ine ndizvo izvi mwaona ndiona bvine wanhu awadabatana kubatana ikuko kungabuda mumbamo umu kwadikuenda pankhonkha panupo mabatana kubuda papo padikuenda pamtunhupo mabatana kudzapisira dziko lense la Mosambiki labatana wadikubvine futi mungati mudabatana imwe zvinotisa kuti dziko iri roneke iro lichibudirira nakuchimbiza ne imwe pabanjapo mungati mudabatana ndimunadzaona ntsiku ziri zitatu magula njinga ntsiku zitatu magula mudhudhudhu magula motika magula izvi madu izvi mabvine wanhu ae kubudirira kwali kuita uku zvense zvinabudira mudabatana apo nkhabe mungati uyu ali kwache abata suspense yache njacho yetu yoiyo mwaona ndimudzaona kazinji madi kubirana mai aenda kulikicho adihirira kulikichoko mwaona baba ndaenda kulikicho ine mbata malinya atabata mazana mashanu yeyo mazana mashanu ndipenu ndione kuti muda kuona baba hamudzita imali imwe yabvira ndipasida kuti ndione mali iyoyo yalikichiro iyoyero mwaona mungamupa papo baba uyu adiibata zabvire ndichaikoya mwaona ndichopsa daire pano iko baba mudondi pasa daone tegurika ngaloni uko abvi nkhabe nawo pasa daire pano zvensezvi zvinsvanya nakuti iye adi kufunga nzero zinango babai uyu mwaona adikuona kuti ne mazana mashanu aya ndingaibata mari yo iyi mwaona ndichienda kegura kakhapo kabodzi uko ndite ne padoko timune mwaona ndione ntsimba nyamusi uno simba izozo nkhwenda letu kuuko mungamupunyuza papo mai nkhwenda letu babai uyu anadzahirira kuuko hachina ne umetekale hachina yense male apeza kupulula kuuko kukhabangako uko ndi rowa bvi mandaviri ine ndine bosi na male yalitelikicho mai iyi mwana uli kuyeha kuti kumbako haona taseyo ngaroni male yo iyi ndikhala kuti ndikeya gulukha ngaroni male yo iyi ndikhala kuti ndikeya gulukha mtondolo wa sipho male yo iyi ndikhala kuti ndikeya gulukha munyu male yo iyi ndikhala kuti ndikeya gulukha muliyo zvensezvi izvi wadi uchapa hwarwa kuuko wadi upeza kuuchapa wadi kuya uli rowa he ndine bosi ine he ine pano na kapiba mbongana ine ndine khanera wanhu ine kalakala ine ndikasinza kalakalapo ndikasinza wanhu kwawo mwaona zvensezvi izvi madifika kumbako munali shayi male ndiyo ne iye anomatsokonyera mai iyi anomabvunkira mai uyu mai aita nzeru kwayo mai kuenda kulikicho kuite kuti penango aone kulichisa dzinza lakoli iri mwaona pese pene pabvi ndipase male na mwaona ndipase male ndichahirana daire pano mwaona tichinje gale mali yakuchinjika nakuti abatana ina kashupa maningi mali kagula ngaroni uko kodi kuuko kuna kagulukha ngaroni uko hakuna mali yakuchinjika kuuko wanakachinja basi kuuko abvi nkhabira ndoendeka ichinja ndine mwaona wanatsabirika kuuko anatsabirika nyamunsi aenda ketalikicho aitalikichoyo nkhumpasa yense arambirai kumbira kuuko aitalikichoyo abvi unatsabirika ku basa ikuna magandaka kuna wanhu wanakhabira male wawanyawo yawo unatsabirika ndipase ndikoye ndine kuno baba imwe zensezi ni nzeru zakuda kubvunkira mai male i mwaona wenangu naanza kataimira mai aenda ku adibuda kuenda katunga madzi sala adikufukhula mumithimbira iwanamo mwaona kabegi kamwanako bata tuse uku mithimbira yensi kupsaka uku na uku zvinsese kupsaka kamaleko basi kuti angakaona akatole kuenda kuyamwira ni nzeru zakunyangara zoizo baba imwe ande tsakani kuti imwe msambo unei uyu wakukhabira na mare iyi zvinhu zvakunyangaradikanoye imwe mai aita nzeru kwayo yakuenda kiya zvakalikicho kuti aone kuzhisa wanawa awa wanawa mbako ndi dzinza lako iri mwaona apo kuenda kiya zvikatsonyama leyo uenda kiyamwira wanawa awa analishayi mwaona nekuti wanawa awa ingati ali kuluma munhenga munzala wanalinga maiyo maso matsoma maimo so kulinga iwe enda wakiyadzwa kani iwe ndichaenda kiyadzwa naenda kiyadzwa nakuda kuti iye ali kubva nzala baba mali adirisha mwaona ikaoneka yagulika ufuyo
yadirishiwa na baba uku. Hapo imweo baba, muna tuwa likichwa ndepo mugulire wananga habe futi. Mwaona, mai, changa mwaka ndaka nimu mayo. Changa zina muna tuka ondepo. Ii, wamayo nyoyeno na tuka ondepo. Mai, mkwa uchenchera pa nyumba. Kuchenchera lini, nyamunsi, iye, zulu wa na zana da chenchera kale. Kwenye tuka likichwa, kamaleo, morja. Mapesa vichenchera basi mayo. Na chenchera mshubo upi. Pino tuwa nyangala tuwa likichwa dikanuwe. Nguwa zika nkata iso zinawamu na pini makumashanu. Ndiso setora jisu mkwenta minutu shwa dikanuwe. Ndali kuenda kiasi mwle nangu ilikuya mutamu ii ya kuembiwa na muyembi uyu. Anabwe Norman Chikote Power nyimbo ii. Echebwe munhu ni munhu basa dikanuwe. Anashupa kote muvisisi imwe. Muna mvunza mpangu uyu. Muna mpungula mshobo uyu. Moita uyu. Munguro na munguro zampa imwe. Ese munaona vrense ningati penango pale. Antikuva maningi. Hechiputukezi, anti uviri. Ande, masoko inapinda na uku buda na uku. Kugawanga na sefa munhu. Sefa nchwadi paduku, inaitawa na siya wa finango. Mwaona, tingati gulenga na chai. Mazi upinda na uku, buda na uku, helipuenda na uku. Hapa saifu, ne, tingati penango totolibu zinkabe. Yense upinda na uku, buda na uku kwenda. Mwaona, tunaketa wenango wanhu. Unavunza izi, yaluku pinda na uku, masoko na pia. Ande, hey, ande, sin, da, anda, tripfadi, ande, ii, mziru kwayo, ii. Ii, metabasa, chano, mziru kwayo, ii. Li, niro, iro. Leza ngoto, basa, vetia, chache, yedi, ni mwana ine. Mwaona, iya, ngani, funze, ningopunze, ya mpukiri wache. Eho, anause taibambo yu. Ii, nkabe, neseko, raku, yena, zari. De, ui, jineta wenango, nkabe, letu. Wadikani, abvi watama, raku, yu, watama. Ndadi kwenda kasi muna ui Norman Chikote Power likuya mutambwe na nyimbo iya chibwe munhu ni munhu basi umfunze titine iye hafi batai kuranga donzi pale pamperi basi podi iwe tingati penangu pale udetse uite urense iye zwachalikuda ese kukuranga donzi kulipamperi basi na kutu niroba salachiro iro walipowe nangu adamira izo izo maona pako iwe unambatsira vene penangu adabatika na moyo nsiso ndi mbatsire uyu. Mwana peze penepo, ungatulese ngoro basa venda, mkumbira ini kubatsira kwa neawe ya eka iye. Nia deka hana kubatsira, neni ngala chupusa basa kutandeka ini na kutie, hana kumbira ini. Mwana, hana taka kumbira kubatsira ini. Au ya eka tanibatsira, hapo ii kabe. Ndepo, panango pale kukaimera kutine, akweo iye, ndi batsire onyao yangu mtamushe. Mwana, nakuti mangbana na zaku gandukira uyu, adi kukuchinjira, hafiana kumbira batsira ini. Mwana, au ya eka tanibatsira, hana kumbira ini. Mwaona mali kubina chude gadega nashu ishi. Mwaona ndepo ndiri kutine. Munhu ni munhu basi. Tunashupa kuti mumvisise iye. Waona kuti iye alikukuranga gumba. Mwaona iwe leza ngoto unakamale. Ende kia gurankuku ulje. Ugurankuku ulje ya sara. Mangwana unazali shankuche. Mwaona izo ndio nazabvine. Bamboi uyu. Alikukora bamboi uyu. Hai. Kukuma uku nenepa kuku. Kunenepa na kuti shunangu alikuzvinguza. Imu mungamulangadonzi. Iye alikujala matukachio jale. Mwaona nchanu. Hulangani zwanu imwe. Dina itatini ini. Mwaona na kuti inio daimera franguo. Ndiyo nyimbo iliku ya mutamu icha tipetekeza kia shika pa izo zinomwe. Na mapindi yonota iyo makumashano na manomwe. Na kutipa seto ora jisumbenta wetu minu.

0: Simic, Manica.
1: Zanda ke kwa na izo zi sere muziko na sambiki kukali kuyempa kwa Norman Chikote Power na jebe munu basa muna mwawe iwe unamudete ita jwense zwache iya aliku ziwa basi kutine zangu muona iye ita fukuza masulemu mkuranga kuranga Kuranga madire achi ya nangalikuda. Ndepo mulunguya dadetsa chibodzi basi kuti matsoya kanoti ngotoi iya haina matso. Deka ngotoi ina matso inaona zwa masuri ya muna mwoe. Wenango anhu dekatiri kwa awara. Tsanyi nakuta kuti iwe unaita rense zwa chia likuda. Ese masuri mwache iye ziwa basi kuti uchagala tingati makani kuna iye. Mwaona matashona ngana imwe eo iso isu mkwewa zani nyengelera uku. Azeta isu isu ndepo. Muna wana hapa ni munu kwae ndepo ene uyu. Nada ne. Kabiretu. Seka shwa kuwena zali. Shinaango shinu wa muna mwoye. Shwa kundu linga na matu isu. So kulinga watamanasho. Nakuloti ungada usituwele shinaango wa muna mwoye. Kabe. Mwaona ngazi zandula lamini basi. Tikula lama ligia isu. Nakuloti ne iyeo lingane basi mwone chini chibodzi. Ne iye jeso pacha kalipansipano apa. Hana kunyangazira munhu. Ese walipo basi walabatika na moyo wabivu. Mwaona nakuletza kuchikaita yeko. Ndepo. Linga wone, pana zaenda kiatiri kabibu iye Jesu wakote ni munu hata chena moyo. Ndapo ndiweo nsaka ya nazari wako na shuka na washo kupi. Mwaona, ziwa shoisho basi, ungapusa kuona shoisho, shidziwa shoisho. Ne, unaona kutine paramirike ntidiyara muna mwoye, ngati lalameni, tidi kulalama pansiku. Na nsiku, tishangawa nguwasi kuna kata iso sisere, na mapindi mairi kana utuwaito wala shidoshi minutu, shwadikani, ntikutine muna ntitekirirao, wani muna ntitekirirao, mwanya majaha shoisho, kulangaku lendo hunu uhu. Pana mhinga mpini, iyo ibatana ife. Pana mhinga mpini ibatana ife, ese kutitireke ife, kuzati mwanyai wadikuya masule sule, tirikutine unadzawu ya sondra wangbanale, paulendo uhu waruta. Ndepo ndikuti nganisinu izi ninguya kutitire mbena su nyimbo za kusena siyana, za tuta kuronzirani mumachibesena aya, kutikwanise ife kuprikezana mumachibesena aya. Ndepo ndadikuita real ife.

Atape masoko eradi Mzambiki anongali mbuto dzakasiyana siyana dzinezira kwamutambo kuri kumunzira masoko achapisa emitambo iyakawanda.

Nguwa zadi kuenda kete zo ziwiri na mapindi makumi manai na mapemba. Ndizo duwa zo kratu 14 ora ji 49 minutu ji kuranga kukra wete ino adikanuwe jwensi izwi. Nimeteza nguwa aya kuti daire pano tinangatiri kona mitambo ya kusena siyana mitambo mizinji ya kuti iyo chationeke ichidziwa. Muntsiku yenye muntsiuno tichiranga ntsiku iyo ya sondo. Ntsiku makumeri na ibodze mwezi wa koni. Kirimu gole la 20 sej kratu mkole la zuru zwiri na makole makumeri na matanhatu. Tanyu na tanyu mna mwoe. Siku ya sonde nga swika ndi pkando, msanyi ndi pkando. Nakura kuti mitambo mizinji na ngari koneka chidziwa matambuke kwa usina siyana. Ndepo ndili kuti makolo koto kuna mwuri kukunda. Nakuti mtambo na deka ngati mwuri kukunda. Mungati mwuri kuruza muna mwoe. Unaita kona makuzi kwati kwati kwati kwati. Zona kuti nea alikusinzwa munhu uyu alikunerha uyu. Zense izvi nimeteza nguwa aya kuti daire pano tikwanise kubva mitambo iyi nanga iri kudziwa matambwe yakosina siyana kumukati mano provinsi ya Manika dziko na madziko ya kunza. Taranga ine kuti kumitambo iyo ya pansi pense tichiranga iyo mitambo ya mundiale kati Copa do Mundo tichiranga pano apa nyamunsi izvo izvi pamutambo iyo wa Tunisia na Japan. Tunisia yoneka iyo chinerka mabhora manai. Anata kuti yoneke ichi hirinzira iyo. Kana kuti Tunisia 0-4 kuna Japan. Ecuador 0-0 kuna Sound. Dzulo dungwala Alemanya lida tsana tsimba na dungwala Costa Duma. Kana kuti dzulo dungwala Alemanya lida oneka lichinera dungwala Costa Duma Marfim. Na mabhora mairi ochihirinzira olibodzi. Kana kuti ochihirinzira olibodzi. Tugoli basi paizo shibashu shumabura mashanu bora libozi kuna Suecia. Turkia zairanjiwa bora libozi kuna Paraguay. Brazil mabura matatu zairanjiwa kuna Haiti. Escocia zairanjiwa bora libozi kuna Maroko. Ndiyo mitambo da juwa dzuro ii. Nyamunsi Spanya na Arabia Saudita. Izi pangua zitanhatu zaku singo natipa zoito warash. Bélgica na Ira pangua zipemba za kusiku na pra 21 horas. Uruguai na Cabo Verde. Pa 0 horas za mangbana. Kana kuti muntsiku makumera na zwiri za mwezi unakoni. Nova Zelândia na Egito. Mutambuja tuwa pangua zitatu za kwecha kwa mangbana. Kana kuti pa 3 horas. França na Iraq. Mangbana pangua izo 10 nebozi kwa 23 horas. Noruega na Senegale pangua izo ziwiri za kuyecha kwa kucha uno. Portugal na Uzbekistan pangua izo zinomwe za kusiku za nsiku makumera na zitatu. Padoko na padoko wadikanue vense izwi nkwito tipanise kudzisa na iyo mitambo ilikoneka kana uticha zajiwa na iya.

Tinoti tadira. Zvikanaka mwana wamai. Vanozokufunjisa kuti zvakaitisa kudini. Iwe ita kuti ndakanamata. Ndakagwadama ndikanamata. Kuti vachada kukufunjisa kuti wakaita kudini. Zvatinotambudzika yedu ndhamo haiperi. Iwe yako yakapera wakaita kudini. Zvikanyamboita inga zvaima. Zvakadini mwana wamai usazokanganwa kutenda Mwari wako. Usazokanganwa kunamata. Zvakanyambokuvenga zvakadini mwana.

Muzashamisika teguru varu muno usiku wakanaka uzuvaro soto kudari. Uri kutondora mwana wama simi janyi vana venyu mabachi. Ndinoziva kuti vamwe vari mukati muhospitari zvokusiyana siyana. Kuti vafenda vana vafenda. Zvatingaita nokukumbira Mwari ivanye nokutungamirira vese vanohwaja panguva jino. Vakarajikwa mukati muhospitari zvokusiyana siyana, Mwari vamuitire nyasha. Kega kuti tinokumbira kuti imwemwe muve nokumwa mutombo ingazva muri kukohome Jesus wangu majifurumero majitokodheya na vese vanobata basa kundau yehome. Usiku wakanaka maulito mzaya hospital provincia de Chimoyo. Ndokumbiravo imwimwi munoshanda kundau Jehome vanobata zvakanaka vatenda. Hatidi kuzwa vanochema chema chiti ndashaisha kubatwa.

Tino muzivise kuti Ecuador Yatamba no kurasa Yukadiru wango zandaro shkoji mwana wama Tunisia Yatamba no Japan Ikawina ngo scores nokwa na zvirongo muna mwana wa mai pasina mhinduro. Espanya. Itamba bono Arabia Saudita. Arabia Saudita yakaruza ngo scores zvirongo muna pasina mhinduro mwana wa mai. Belgica. Yakadirwa nzvakadino Iran. Zandaroshko jimzai.

0: ay ay ay. Tengai takudini mwanawe. Kazirangarira ongarisa aja. Usiku wakanaka Paulo Kaseni mwana wa mai.
1: Abaya jodo tens que ter pay.
0: Tete zeno chingoma kuva kuna Afro me. Afro me ne.
1: Nema coisa dama te falta respeito.